welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Aburungi nga ngale nga jagong. The land nga yabugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgayanga, banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgayanga, bugurgayanga, jaramba, yawangayanga, apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.